Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba 26 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya ga labaran yau. Amma da farko ga kanin su. Shugaban kasar Turkiye ya ce Turkiye za ta ci gaba da tafiya akan hanyar ci gaba duk da rikice-rikicen yankin. Shugaban dai na kasar Turkiye ya ce masu neman jefa yankin cikin rashin zaman lafiya za su yi asara mai girma. Wata tawagar kasar Amerika ta yi wa wani jami'in Isra'ila kakkausar suka kan tashin hankalin 'yan gudun hijira ba bisa ka'ida ba a yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Za kuma ku ji cewa ministan harkokin wajen kasar Iran ya tattauna da Pakistan da Qatar kan kokarin rage tashin hankalin yankin. Shugaban kasar Amerika kuma ya gabatar da yarjejeniyar shekaru 30 ta haɗin gwiwar nuclear Saudiya ga Majalisar Amerika. Kasar Canada kuma ta sanya harajin ramuwar gayya na kashi 15 zuwa 50 cikin 100 kan kayayyakin Amerika sama da 700. A ƙarshe shaguna akalla 300 sun kone a gobarar da ta tashi a kasuwar Oranian da ke jihar Ibadan a kasar Najeriya. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Kasar Turkiye za ta ci gaba da kokarin samun ci gaba da wadata duk da rikice-rikicen da ake fama da su a yankin.

0: aikin, kamar yadda shugaban Turki Recep Tayyip Erdogan ya bayyana. Shugaba Erdogan ya ce Turki na kan hanya madaidaiciya, kuma in Allah ya yarda alƙiblarta a bayyane take, kuma ko ba dade ko bajima za ta kai inda ta dosa. Ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi bayan taron majalisar ministoci a fadar shugaban ƙasa da ke Ahlat a lardin Bitlis a jiya Talata. Shugaba Erdogan ya ƙara da cewa Turki tana cikin aminci, kuma amana da aka dora a hannun amintattu wadda ta shafi al'ummar ƙasar sama da miliyan 86 tana nan cikin tsaro. Ya ce ba za su taɓa barin wannan amana mai tsarki ta shiga cikin inuwa ba. Majalisar ministoci ta gudanar da taronta ne ƙarƙashin jagorancin shugaba Erdogan a fadar shugaban ƙasa da ke Ahlat. Erdogan ya ce taron ya tattauna batutuwa da suka hada da manufofin harkokin wajen ƙasa, kasuwanci, tsaro da kuma shirin gwamnati na samar da Turki mara ta'addanci. Ya ce matsalolin tattalin arziki da ake fama da su a yankin suna shafar Turki, amma gwamnati za ta ci gaba da mai da hankali kan manufofinta da suka shafi samar da ayyukan yi, ƙara yawan fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje, noma da yawon buɗe ido. Dangane da tasirin tattalin arziki da tashin hankali tsakanin Iran da Amurka ke haifarwa, shugaba Erdogan ya ce yayin da tasirin girgizar da rikicin Iran da Amurka ke haifarwa tattalin arzikin duniya ke raguwa a hankali, za a samu damar ganin yadda wannan rikici ya shafi rayuwar yau da kullum cikin ƙarin haske. Da yake magana kan shirin Turki mara ta'addanci, Erdogan ya yi nuni da wata doka da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita kwanan nan da ƙuri'u 467, yana mai bayyana hakan a matsayin wata yarjejeniya ta tarihi da ta ƙara ƙarfafa wannan tsari. Ya ce demokuraɗiyyar Turki tana da isasshen ƙarfin da za a iya magance kowace irin matsala idan aka yi aiki da fahimtar da ke sanya ƙasa da al'umma a gaba maimakon la'akari da ƙiddigar siyasar yau da kullum. Shugaba Erdogan ya yi kira ga 'yan ƙasa daga dukkan ɓangarorin siyasa da su bayar da gudunmawarsu wajen ganin an cimma wannan buri. Ya ce wannan batu ya shafi dukkan ƙasar da kuma al'ummarta sama da miliyan 86, ba gwamnati daga wancan da ke tare da ita kaɗai ba. Ya ce lokaci ya yi da za a cika bashin godiya ga shahidai da tsofaffin sojojin ƙasar ta hanyar kawar da ta'addanci daga Turki gaba ɗaya. Shugaba Erdogan ya kuma yi gargaɗin cewa duk wani shiri da zai dagula ko ya yi wa wannan tsari zagon ƙasa, ya tunzura shi ko kuma ya yi adawa da shi, zai fuskanci hukuncin tarihi. Ya kuma yi kira ga ƙungiyoyin farar hula da masu ra'ayin jama'a a yankin da su ƙara bayar da gudunmawa wajen aiwatar da wannan tsari. Da yake magana kan rikice-rikicen yankin, Erdogan ya sake jaddada ƙoƙarin Turki na inganta zaman lafiya. Ya ce yayin da Turki ke neman zaman lafiya ga kowa a yankin tare da 'yan ƙasarta, ana kawo cikas ga tsare-tsaren ƙungiyoyi masu aikata laifuka waɗanda suka gina manufofinsu kan zubar jini da rikici. Shugaba Erdogan ya kuma ce suna ganin irin munanan tsare-tsaren da ake kullawa yankin nasu, amma in Allah ya yarda ba za su bari a aiwatar da su ba. Ya kuma ƙara da cewa Turki ba za ta daina ƙoƙarin kafa zaman lafiya a yankin ba, saboda wasu ba sa son hakan, ko kuma suna damuwa da hakan, ko kuma ganin an kawo cikas ga tsare-tsarensu. Shugaba Erdogan ya ce Turki za ta ci gaba da tallafawa ƙasashen makwabta wajen farfaɗo da tattalin arzikinsu da rayuwarsu, duk da adawar da ake fuskanta daga abin da ya kira ƙungiyoyi masu aikata laifuka waɗanda ke da jinin mutanen da ba su ji ba su gani ba a hannayensu. A ƙarshe ya jaddada cewa Turki ba ta da wata ɓoyayyiyar manufa ko wata niyya ta ɓoye, saɓanin yadda wasu ke iƙirari. Ya ce manufar Turki ita ce ganin yanayin zaman lafiya ya mamaye dukkanin yankin da ke kewaye da ita. Shugaban ƙasar Turki Recep Tayyip Erdogan ya ce duk wanda ke cin riba daga ta'addanci da kuma neman jefa yankin cikin rashin zaman lafiya zai yi babbar asara. Shugaba Erdogan ya bayyana hakan ne a jiya Talata a wani taro da aka gudanar domin bikin cika shekaru 955 da yaƙin Malazgirt a lardin Bitlis da ke kudu maso gabashin ƙasar. Wannan yaƙi na daga cikin manyan nasarorin da Turkawa suka samu a yankin Anatolia. Shugaba Erdogan ya ce masu cin moriyar zubar da jini za su yi asara, haka kuma masu cin riba daga ta'addanci su ma za su yi asara. Ya ƙara da cewa waɗanda ke aikata kisan kiyashi tare da neman jefa yankin cikin rashin zaman lafiya su ma za su yi babbar asara. Shugaban ya ce duniya za ta shaida ɓullowar Turki mai ƙarfi da girma. Yana mai cewa da zarar shirin Turki mara ta'addanci ya cika, za a buɗe ƙofofin wani sabon zamani ga al'ummar ƙasar. ya kara da cewa a wannan sabon zamani bil adama da ƴan uwantaka ne za su yi nasara tare da al'ummar Turkiye da kuma ƴan ƙasar. Da yake magana game da Ahlat, wani muhimmin wuri da ya kasance tushen nasarar yakin Malazgirt, Erdogan ya ce imanin da ya samu gurin zama a Ahlat ne ya taimaka wajen cin biranen Kudus da Istanbul. Ya ce kada wani ya yi shakka domin wayewar gari na Turkiye mai girma da ƙarfi ta bayyana kuma an riga an fara gina abin da ya kira ƙarni na Turkiye. Mamayar Anatolia daga Turkawa ta fara ne da yakin Malazgirt wanda kuma ake kiran yakin Malazgirt a ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1071. A wannan yaki ne Turkawan Seljuk da Sultan Alp Arsal ya jagoranta suka fatattaki daular Byzantine wadda ta fi su yawa sosai. Wannan nasara ta ƙara gaggauta raunin daular Byzantine tare da sa dubban Turkawa yin ƙaura zuwa yankin. Hakan ya share fagen kafuwar daular Usmaniya daga baya da kuma kafa jamhuriyar Turkiye a zamanin yau. Karnuka bayan haka, mamayar ƙasashen waje ta haifar da yakin neman ƴancin kan Turkiye a shekara ta 1919. A lokacin ne sojojin Turkiye ƙarƙashin jagorancin Mustafa Kemal Atatürk suka yi nasarar korar mamaya daga Anatolia. Ya zuwa ƙarshen shekarar 1922, dukkan sojojin ƙasashen waje sun fice daga yankunan da daga baya suka zama wani ɓangare na jamhuriyar Turkiye wadda aka kafa a shekara ta 1923.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Wata tawagar ƙasar Amurka da ta kai ziyara Isra'ila ta yi wa wani babban jami'in Isra'ila kakkausar suka kan tashin hankalin 'yan gudun hijira ba bisa ƙa'ida ba a yammacin kogin Jordan da aka mamaye kamar yadda tashar Channel 12 ta rawaito. A yayin wani taro da aka mayar da hankali kan tashin hankali da matsugunan Yahudawan Isra'ila ke haddasawa, tawagar ta shaidawa wani jami'in tsaron Isra'ila da ba a bayyana sunansa ba cewa muna kare ku ta kowace hanya kuma a cikin yanayi mai wahala a lokacin da duk duniya ke adawa da ku. Tawagar ta kuma ce martanin Isra'ila bai kamata ya kasance ta hanyar aikata tashin hankali, wawure dukiya ko kuma yunkurin cutar da Falastinawa ba. Tawagar Amurkan ta kuma gargaɗi Isra'ila cewa kada ta ɗauki goyon bayan Amurka a matsayin wani abu da ba za ta samu ba tare da wani sharaɗi ba. Matuƙar tana barin irin wannan ayyukan suna ci gaba. Ta ce kada Isra'ila ta ɗauki goyon bayan Amurka da wasa yayin da take barin waɗannan ayyuka su ci gaba domin hakan zai iya dawo mata da matsala ta wata hanya. Ta kuma tambayi yadda Isra'ila ba za ta fahimci hakan da kanta ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya gudanar da tattaunawa daban-daban da babban hafsan sojojin Pakistan Field Marshal Asim Munir da kuma ministan harkokin wajen Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ta wayar tarho domin tattauna kokarin rage tashin hankali da ake fama da shi a yankin kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Qatar ta ce Al Thani da Araghchi sun duba sabbin abubuwan da suka faru a yankin, musamman tattaunawar da ake yi tsakanin Oman da Iran kan kafa wata hanyar jigilar kayayyaki ta ruwa ta wucin gadi tsakanin ƙasashen biyu ta mashigin tekun Hormuz tare da wani shiri na haɗin gwiwa na kwashe nakiyoyi daga wannan mashigin ruwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da wata muhimmiyar yarjejeniya ta haɗin gwiwar nukliyar Saudiya ga Majalisar Dokokin Amurka don yin muhawara, a cewar jaridar Wall Street Journal. Jaridar ta ambato wani jami'in gudanarwa a gwamnatin Trump wanda ya bayyana cewa shugaban bai yi watsi da buƙatarsa kan Saudiya ta daidaita dangantakar da Isra'ila ba, sharaɗin da ya janyo cikas ga ƙoƙarin kammala gagarumar yarjejeniya da Riyadh. A watan da ya wuce ne gwamnatin Trump ta sanar da kulle yarjejeniyar nukliya ta shekaru 30 da kasar Saudiya. A ƙarƙashin yarjejeniyar kamfanonin Amurka za su taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka kayayyakin more rayuwa na nukliyar Saudiya tare da shirin da aka tsara don hana sauran kamfanonin ƙasashen waje shiga cikin yawancin ayyukan. A ranar Litinin aka aika yarjejeniyar ga Majalisar Dokoki a hukumance kamar yadda dokar Amurka ta tanada, a cewar rahoton. A yanzu 'yan majalisar za su sami damar yin bita kan yarjejeniyar kuma watakila su yi ƙoƙarin hana ta taka rawar gani. Majalisar za ta buƙaci wani ƙuduri na haɗin gwiwa da ke adana yarjejeniyar. yayin da a bangare guda ƴan majalisar dokoki za su buƙaci rinjaye da kashi biyu bisa uku daga dukkan majalisun ƙasar biyu domin kawar da yiwuwar ƙin amincewar shugaban ƙasa. Kasar Canada ta sanar da sanya harajin ramuwar gayya kan kayayyakin Amurka sama da 700 inda harajin zai kasance tsakanin kashi 15 zuwa kashi 50 cikin 100. Wannan mataki ya ƙara tsananta rikice-rikicen kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da suka dade suna da kyakkyawar alaka. Gwamnatin Ottawa ta sanar da matakin ramuwar gayya ne a ranar Talata, kuma za a fara aiwatar da shi daga ranar 8 ga watan Satumba. An sanar da wannan wa'adi tun farko daga Prime Minister Canada Mark Carney bayan da sabon haraji kashi 50 cikin 100 da shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba kan kayayyakin Canada ya fara aiki a ranar Asabar. A ƙarshe, akalla shaguna 300 ne suka ƙone a wata mummunar gobara da ta tashi a babbar kasuwar Oranyan da ke birnin Ibadan na jihar Oyo a Najeriya, lamarin da ya jawo mummunar asara ga 'yan kasuwa waɗanda ke neman taimakon gwamnati cikin gaggawa. Gobarar ta tashi ne da tsakar daren ranar Lahadi zuwa wayewar Litinin, kuma ta bazu zuwa sassa da dama na kasuwar da ke yankin karamar hukumar Arewa maso gabashin Ibadan, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Hukumar kashe gobara ta jihar Oyo ta ce gobarar ta fara ne daga tsakiyar kasuwar bayan fashewar wani abu. Kodayake hukumomi ba su tabbatar da ko fashewar iskar gas ne ko kuma wani abu na daban ba. Shugaban hukumar ta jihar Moruf Akinwande ya ce jami'an kashe gobara sun shawo kan lamarin, inda suka yi kokarin hana bazuwar wutar zuwa wasu sassan kasuwar. Haka kuma ya ce jami'ai sun kaddamar da bincike tare da tattara cikakkun bayanai game da adadin shagunan da lamarin ya shafa da kuma darajar yawan kayayyaki da suka kone. Lamarin ya sake haifar da fargaba game da sake afkuwar gobarar kasuwa a Ibadan da kuma irin asarar da 'yan kasuwa ke tafkawa, musamman waɗanda rayuwarsu ta dogara ga cibiyoyin kasuwanci na birnin. Wata babbar gobara ta taɓa tashi a kasuwar Oranyan a shekarar 2024, lamarin da ya ƙone shaguna da dama a sashen kasuwar na sayar da magungunan gargajiya. Lamarin na baya-bayan nan ya faru ne kwana biyu kacal bayan rahoton wata gobara da ta laƙube wasu shaguna guda tara a cibiyar sayayya ta jirgin ƙasa ta Najeriya da ke cikin kasuwar Alishon Laye a Ibadan. Yawan gobarar da ake samu na buƙatar ƙara ɗaukar matakan kariya kan aukuwar gobara da inganta hanyoyin ɗaukar matakan gaggawa da kuma sa ido sosai kan tsaro a kasuwanni a fannin birnin. Yayin da 'yan kasuwa ke tantance asarar da suka yi, hankali ya koma kan gwamnatin jihar Oyo da sauran hukumomi da abin ya shafa don neman taimako. Bayan agajin gaggawa, 'yan kasuwar da abin ya shafa suna buƙatar tallafi don sake gina shagunansu da kuma dawo da kasuwanci da gobarar ta tarwatsa, a cewar shugaban 'yan kasuwar.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
6: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui el Radio La Voce della Turquie.
12: Esta es La Voz de Turquie.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
14: Юфлет Зъри и Тюркия.
15: Чели ши Туарчи Чишън, Конфуден Тай.
16: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
17: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
18: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
19: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
20: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
21: Айч Радио Воча Тюркия.
22: Говорит голос Тюркия.
23: Эфирда Тюркия Оваза.
24: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
25: Е Садай Тюркия.
26: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
27: Эзо Ифонетис Тюркия.
28: Овди Радио Глас Тюркия.
29: Гидар Реди Амурия Тюркия.
30: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
32: Este es Radio Voz de Turquía.
33: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
34: Zboru wa glasot na Turkiye.
35: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
28: Oldu Radyo Blast Türkiye.
32: Türkiye Ünü Radyosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Harum ta Libya. Kasancewar 'yan Sudan sun zama ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yanci rani da 'yan gudun hijira a Libya na nufin cewa rashin zaman lafiya a Tripoli da Benghazi na iya shafar tsaron iyakokin Masar tare da ƙara matsin lambar ƙaurar da ba bisa ƙa'ida ba zuwa Turai. Saboda haka, kwanciyar hankali a Libya, yakin Sudan da tsaron Bahar Rum sun zama sassan sarkar dabarun tsaro guda ɗaya. Ƙasar Somaliya da yankin ƙawon Afrika ma na daga cikin wuraren da haɗin gwiwa da kuma gasar tsakanin Ankara da Alkaira ke haɗuwa. Yayin da Masar ta sanar da cewa za ta tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa Somaliya a ƙarƙashin shirin OSOM a shekarar 2026. Turki na da gagarumin rawan gani a Somaliya a fannin tsaro, tsaron teku da makamashi. Dukkan ƙasashen biyu suna da wata manufa iri ɗaya, wadda ta samo asali daga goyon bayansu ga ikon mallakar ƙasar Somaliya da kuma cikakken haɗin kan yankinta. Saboda haka, jerin matakan diflomasiyya da Fidan ya ɗauka a kan batun Libya da Masar na nuna sauyi a manufofin Turki game da Afirka daga ƙulla ƙawancen ƙasashen biyu zuwa daidaita manufofin magance rikice-rikicen yankuna, gina gadoji tsakanin ɓangarori daban-daban a Libya, samar da daidaitaccen haɗin gwiwa da Masar kan batun Sudan, da kuma tafiyar da rikice-rikicen Afirka a yankin ƙawon Afirka ba tare da janyo kai cikin gasar da bata mai da nasara tsakanin Alkaira da Addis Ababa ba, na iya haifar da wani tsari na yankin da zai samu gurin zama a hukumance. A wannan mahangar, ziyarorin da Fidan ya kai ba wai kawai suna nuna ƙaruwar ayyukan diflomasiyya ba ne, har ila yau suna nuna cewa Turki ta fara kallon alaƙar siyasa da yanayin ƙasa tsakanin Arewacin Afirka da Ƙahon Afirka a matsayin wani ɓangare na tsarin dabarun ƙasa da ƙasa guda ɗaya. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni, Hadiza Bayero. Na gabatar muku da bayanan Dr. Khan Davejoglu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Ina muku ban kwana, sannan ina cewa ku huta lafiya.
1: Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.